0: igendera ku byo sisiteme igahita isubiza nk'aho ibyo binari bishya. Niyo baraba mwabonye ejo yasohotse muri FIFA. Icyo twe twagusabwa rero ni uko tuhita dufata bya bintu n'ubundi byo mu kwa kane twasubije twashyize kuri imeri tukongera tukabyinjiza muri rigopoto kuko bimaze gufungura. Twabikoze, tumaze no kubikora, icyabaye ni uko n'ikimenyimenyi ni uko FIFA isubiza igasaba umukinnyi gukonfirma mu gihe kitarenze iminsi itanu niba ibyo bintu koko ari ukuri, niba izo nyandiko ari ukuri twarabyemeranyijwe. Icyo twakoze rero umukinnyi afite ubungubu urimo iminsi itanu yo kuba yasubije. Ubwo rero nabwira abantu ko barakwiye gushyira impungenge, ahubwo ni ibintu birimo gushyirwa muri procedure n'ubundi FIFA isitaba nta kindi.
1: Umukinnyi ko mumufite muri kampu yihaye iyo minsi itanu cyangwa nawe yahise yihutira gusubiza?
0: Nikimenyimenyi ni uko tumufite muri kampu, yaza kuba dufitanye ikibazo ntabwo ari kuba ari muri kampu, ari kumwe n'abandi, ari kumwe ari gukora imyitozo. N'uyu munsi ashobora kurara abikoze bikarangira, si ngombwa ko ategereza iminsi itanu.
2: Ariko hari igihe Olivier mumara impungenge abakunzi banyu ku kibazo runaka, twagacya mu gitondo tukumva ikindi kiragarutse. Nibuka Dafe niko byagenze, mumara impungenge abantu ndavuga nti mfite impungenge ko ejo twakumva n'icya Afahamu yarutse
0: cyangwa zishirizo impungenge zishire ibintu birajya mu buryo rwose.
1: Bivuze ngo ni Gisaku yatewe nyine urimo, nta bindi birego birimo
0: kugeza ubu ngubu tuvugana. Ni ikibazo cya Idrissa Kouyaté nk'uko habayeho mbere icya Dafe cyonyine icya Idrissa kitaraza.
1: Hanyuma kuki babahaye
0: rero ikibazo ko kije? Ntabwo ikibazo twagihimba, ntabwo ikirego twagihimba, dukemura ikibazo ko kije.
1: Ubundi ko babahaga amezi iminsi 45, kuki bari babahaye window eshatu? Ninsubiracyaha ni uko bikabije.
0: Nibaza ko no kuri Dafe zari window eshatu niba wibuka. Ni procedure zisanzwe za FIFA. Mbese navuga ko ariko bigenda hanyuma ubundi ukikonforma ku byo bagusaba. Iyo bivanye ku murongo bihita bivamo. Na Idrissa Kouyaté nako na Dafe uribuka ko byari window eshatu twabikemura bigahita bivamo. Ibingibi rero niko biri bugenda.
1: Leon Dasi na Kanyeza barimo babaza ngo ibya Rotifi ibyo bigeze
0: byose? Ni byose nibyo birego nuko bigenda biza. Nawe hari ibyo twumvikanye twaganiriye nabyo bigomba kubahirizwa gusa uko twabyumvikanye, hanyuma kugira ngo twirinde nyine ni izo bani za hato na hato.
1: Nabyo biri muri FIFA cyangwa mwabyumvikanye hagati yanyu?
0: Biri muri FIFA nabyo, ariko twumva ko ntabwo abibonye nk'ibaruwa ya FIFA, nuko aricyo twumvikanye.
3: Hanyuma ikindi kibazo kivugwa ni cya Sef ngo nawe wabareze muri Ferwafa, byaba ari byo cyangwa ni ibihuha?
0: Nibyo Sef nawe ikibazo cyo cyagiye muri Ferwafa turahura, iraduhuza nako idusaba guhura n'umukinnyi, turahura tugiye ibyo twumvikana, nabyo bigomba gukemurwa muri mu buryo twabyumvikanye mu nyandiko.
1: Hanyuma ku mukinnyi wanyu umusore Prince we bigeze he? Nta mpungenge ko nawe ashobora kujya muri FIFA?
0: Oya, kandi twubahiriza ibi mu masezerano. We twahanye igihe cyo kuganira ntitwakumvikana, duhitamo kwicara tukubahiriza ibi mu masezerano. Nicyo kirimo gukorwa.
1: Bivuze ngo arahembwa
0: cyane
1: kuzageza asezi irangiye ye yanyuma,
0: kuzageza igihe azashakira we ku giti cye.
1: Tuvuye ku birego, ku ikipe hari abakinnyi babiri muherutse gusinyisha, uwo mu izamu ndetse n'umwataka, Dande Junior na Kameni Junior. Baragera muri kampi, barasanga abandi muri kampi Gicumbi ryari.
0: Ba Junior bombi baraza muri kino cy'umweru, muraza kumva bageze muri kampi muri kino cy'umweru.
3: Rayon Sports Day bazayibonekaho
0: cyane.
1: Olivier bazakina cyane ukuberekana gusa.
0: Ibyo gukina byo byakwemezwa n'abatoza, ariko nk'umuzamu we yakinnye match ya nyuma muri no weekend, urumva ko bamugira icyizere ashobora gukina. Mugenzi we rero we byaterwa n'icyemezo cy'abatoza.
2: Olivier, reka tubivaneho byose biba bivugwa kugira ngo urujijo rujye ruvaho. Hari n'andi makuru avuga ko hari undi munyamuryango wanyu wabareze mu rukiko, mukaba mwaraciwe muri
0: umunyamuryango
2: wandi umukunzi wa Rayon Sports, ariko mwari mufitanye amasezerano ngira ngo ubuyobozi bwacyuye igihe nibwo bwayasheshe, witwa Gatete.
0: Amasezerano ki?
2: Yo gucuruza kuri stade witwa Gatete, nayo ngo babaciye miliyoni 30 ariko babahaye amasaha 48 kuba